0: Asante sana. Musiwati kurukua nga Masi Kawere ukosira mangana yu musomba anyona nga tumekaribishwa leo togende ase ebisasi miro chinyomba chiyomo nene chire chinsemo au au chinde chire waka ase marimu ichi sokoro cheito chinde chire waka ebisieli ase tole sababu nere litota agenda rotorolenga ninkyo monena tuwariga neirie tumepata mwaliko wa kipekee ase mambia ya abono kuruwa somusomba nga tuende ase nyumba ya manene ebisasi miro ama dhabau na arororo tumfanyie Mungu kazi na boigo ujumbe yetu bwente kwa ya pokea tukio tunafurahia elinde toke ende ase nyumba yo manene na bono nte ketende teka igo musomba Bishop Francis Gichana Marabuli ase bosi wao nerara tusegeta kidogo na gotevi ngalera ase Jumapili ya lero nogo segeta na kubeka na chinguru na wego kwa ene kianga nguki na tole kemoika asenjira ngabune iyo Bishop
1: ya muna sana umo somba singi njoko nga alivaga
0: karibu sana
1: na bine nomo kwa ka singi njoko tayaru yu mintanyona uyu kwa nila mangana iguri ya karama kiri ya kiali kubi kwa gisiri na wego na ende kare karama kiri ya kianyora wa somba kwa mwanene waka motevi ya siri ya tari ya Yesu tenena otare wose tenena ogende na kenu musumbuli okuru kwa Petro waka mosirake nera kanyora chinguru agatenena kagoso ase karume ekira kagoso ase karume gari gutuma tuma kabantu bakakumia nande bakarora manene aya kolekane ta sekero kiria mangana ya kali kwa lero tu aya somerwe nayo mintanyona nga ne wenete tusiborwe tosoye kanisa ime tutu matume na tuonchorobu gima wito kwa baba na wanyasari asante sana yu mintanyo na bia mono sana seri ingana wato lente ili mono ilero ni gombu ate lingana lienge nchu mono ga ndagiti kubaburi ya bantu bonsi wala sibitu nubitu bia usi mbura eke enepi nyasao kori libi kwa ni mwensi mwaso ili kanisa ime aba kena wanene iku barasi kanisa ime chikanisa chechuiri aba antu bachire chikanisa aba antu iku barasu osasima iku robo iku chikanisa iku chechiri leron kiri kanisa aba antu kubagendrete kugendi kanisa ime chinsechi na abandi mbagendrete kuyariga niko soye kanisa ime yonda eti mburi ye mangana makeiga oyo minto muraria
0: Osomba.
1: Ni menye tinga nyasao gosese nilie nungu ata abana.
0: Yes, yes.
1: Ndenga nga waikira abana batano gose babiri.
0: Eba gote bana mbaro.
1: Lero la ba bantu bala bakongu sana bate ba bantu wate kuri ndi tiyanji chose point.
0: Iye bano.
1: Bono abana babao. Aye.
0: Yes.
1: Na ye kwebule tu gose kwebule tu.
0: Oh no. Kimwanya banda abana ba. Nibole ire no mukungu
1: igo ibole ire no mukungu
0: ba ibole te gwetero mukungu
1: lakini nayo ibole te
0: lakini nje nibole
1: abana buna bawo
0: abana buna
1: bono mbare nga bakubweka ine na ende mbare nga batakubweka ine
0: abana bonsi asomo baro inago te bi bambweka ine
1: abakubweka ine
0: koko barora iga na bondo oji
1: bono na manyere ki gusinga mbi yaki arenge gwate banga nyangera ndo tungi ne mori yaye nabo abande bateba ngetagwe tise ne ku etagwe tinga ne ku waise na kwa kateba nga muntunde wensi oyo iwole tu muano aye iyo ntongere bakuru kanga tiene omanyinga akuligere liwa elindo muntu manywa ende omuntu manywa nga oyo noyo nyarebe
0: yebona
1: bono inki bibilia watotebia gatu kwigera mangana aya inki bibilia watotebia sige tabu kia yoane nchiri aye amu ekefungo kia yekumi na ibiri
0: Yohana njire ya moga iga
1: Kebungo ikomina ibele
0: Ikomina ibele ga Biblia kukwa nanga Kolende bonsi Aba mwa njete Akabao kubwa Baba abana banya saa Nabuo Nabuo Bali rangelie Elietalia ye
1: Bali yege
0: Bali yege nile elietalia
1: Mbiye mono sana
0: Yes yes
1: Bono liyele liyole Bonsi aba mwegeni te Akabao kubwa Baga kore kakoba abana banyasa bono onye kwa mwege

mugusigo seke gusigo terukoyo no kwa migi e championi e kera chatgeriste kebere chirage chinsa isano naisa to chabono mu basomo tegere e chabono mambia omo tegereri arende migi ago tebanga tosomia baina baito tosomia bana baito munu bweke gusi erinde elio banyare komanya eke mile gito kigenderere. Alright, abana baito to basomie omunu bweke gusi nalie ke mire gitu kiragendera guchibusio gaiga because mo tegereri bono guchibusio gaiga nyore abana baiganto mbalimba maitike gusi ege songo gyoka bako gamba ne giswahili guchibusio gaiga kwa nyoranga mbama itike gusi marieta botali yake gusi bono rende miyake gocha guchibusia kero tutakaiyo ingo rendo gocha kogendera like mire gitu kyomu gusi Masaba nego chako babu na nabugi ya koere rabu ugo. Ndota giti kemile kito kiere rabu. Ndota giti chinchara chito chomo gusi chiere rabu. Igo ya bana mbu ya ba manyege songo, ba manyege swahili, ba manye kere luge ribago somi uwe skuru ne chinde isko gaiga. Kore ndebo igo ba manyo munu waito weke gusi, ba manye chinchara chomo gusi. Na waigo ba manyanga ama chikario mugusi bintu biri alego kora mbiro biri ata alego kora chitabu. Wiyansi piyo umuanu umanya. Nereka kukina. Bona ingaki nereka ago chakobo umuiboli. Nera somi abana ba yebo igo. Enako gendera igo ngora ngora enako gendera igo. Malita ito yeke gusiati garororo. Bono tularuka wana kiru muntaru kumuana blessing, favor, gusenga kie. Neri etali ya kabere liyeke gusi. Bono wata kiri kumuruka. Wata bangeli etali yeke gusi. Yari re nga bono sukuizi bantumbali kuru kugo. Apana. Apana. Abana tiga marieta yaga agenderera tiga kemile kiga kigenderera guchibusio gaiga chinchera chomo gusi yomo gusi agenderera koboro chinga kichion singa bono neba guchibutu gaiga ekero bona abana baito na obakali kuru kusokoro na magokoro kwanyora na bago tebanga bago tebi abana babo gusaba chukuru babo nga kwamboka nekero umuntu ari kuru kwamboka niganyore twase these circumstances oyo ari kuru kuondie kiniganyore tugaiga na gaiga na gaiga mora ni gaiga morara ni gaiga abana ba manya. Alright. Ike mile gito kigendere igo buno mugusi. Nekero kia chara gero moti kere richinsa isano. Naisa to chabu no mamengo kwa manyande goro ya cheza cheza. Ijo kwa kwa liba ga oe buwere wika shilingi chiribu e mie yemo. Kwa genda sesi miyao ya koboko oba testa 779 hash. Ochore ege saifem alafu kero wachore ege saifem. Ochore cheza box. Kero wachore cheza box. Choragati ya box na mbeye mo uika na mbainye na nabukwe nyolira ribaga liokoba omobui karezi of cheza cheza. Yani nga cheza cheza yegege okwa ribaga uibuire 100,000 Kenyan shillings up to 100,000 Kenyan shillings. Nga na wateba nabukwe buwira 50, nabukwe buwira 80,000, igo kogenda kogenda, nabukwe buwira 5,000, 3,000. Evo evo grand prize prize yili tukulia lero ya manyakoba 100,000 Kenyan shillings. Motegeri na boko nyoranga kwa biro yomo. Wabali ya ababu ibali bako buwebese yuli tukulia lero. Igo tuba saguti kwa magiga. Chiza cheza kwa li magaga iga ya kuumoka tukiraisi. Kuumoka hivo tukiraisi. Yani pesa ina kusota hapo hapo. Ebese liye kukusot. Igabu, igabu. Lende kerobo igo nabate vinga sira undieje iga. Alright. Na batenga sera undi yega ngoso atora somo jadala muri tukoli alero na lero to kwa na mangana yega yogo compare umwana o na bana bande for example kwa nga ote umwana nga ebigoli byago byanyo mere I am plan kiwate kwa nga ote umunyaruka nga ebigoli byago bya sokire bana banyare be no roche nga ba sokire this comparing our kids singe chega to compare bana baito ni nko bakonyere ba improve go senige ko ge eko ba bera bune competition ngana ki bano nyare bo ikira sigite ntara ikororo nga kingo cha nakora kero chinga kichonse ona te mwana nga toro chi nyare bere umwana oye go so mwana kwa motenga toro chi kwamboka ere obere people na ndo twalire bako mwana oyo mo mwalenge kirasi ekemo aye gompran ki bwate to bwati no nyemuntu boniga Omo mura kwa motenga toro chi nyare be ere bono mwakolete nere mwarenge nere form 4 mukaina nere university ere boniga oagachire obaire people ayemplan kyobwata yani comparing our kids na bana abande ngo bakonyere really ngo ba motivate yere ngo baire motivation ngo basige tere ya otebanga tigankoro mukyanje mbwe kaninya lebe gustigante mengi kere mwana gete na gete usenige ko ba pressure tu elinga
pange aku boling bono ga kinche nchenga kingo korangi kiga iga nche bono nga kia go compare na nyarebe na nyarebe. Is it a good thing go compare abana baito ugusenga tari gento kia na boko manya asi namba studio 0724256504 waigo 0733332236 emambijiga ya bono ujumbe boigo asi nzamo ya Facebook ne page yige SFM na boigo e page ya ne ya Shan kwa mbukari sase na boigo WhatsApp 0724256504 nende omanyenge birengere lio vyao mbirebi emambijiga ya bono nekero tuwa chakire omorobelio ose nekero tuwa chakire ibarasa yelit kuli ya lero.